ne ba to wa e kwan si die bi ni mu bi men kuku sha senina e sori e japeja yakubo ma won sa so ma bravo so na kima ma pen no ma nim bu fam ma men pim fam ma men kuma ni wo yesu din e ma

0: omo boy mu ana brandi ebeti sa asemwe na edu na asemwe se enye bema okuta na kuma mu na wote asemwe na we de enye se yesi o we de wa ugina ho tare ho na wuti de ekoso akwa se obi shedem ye ko na ugina gate wote de okanyi na na brandi yo se behwe no no ho pochete o se kona ko yetu akoshage no so da bi also to me dance here intinya me chade on your recording no no sin ka yambo yambo recording na ka tie fa na se gana fo eden enti asam no ah na yere ne okano na so ba ti aware ase na utumi di nkomo sei e kire o ma me wo kunu ti a na be ma no na opese onye den iti be ma yi chese no na adwene mu ye ne ma bebre na ni ne nyonko bi susu ho se eh me yere sei na me yere aye na o hwa me yere di okin e ya no kre na na danfo no chese otu ne fo pa chese nka da di na o ma ne yere no kra den ko ana se on fa ne yere busu afo no on fa asem ntumi nim se sei ana ne yira den akan ana se sei na ne yira ye na ano kra bi ewu mbia no na yiro no emre meka no so okay fine sa sa dia o baba plan bfm ni ana yiri ene na se ba e kan na so ne ne maami e kan wa ti obai on pam no and just said den pa no nyi so opegana fo afutu gana fo afutu obai as juma we dia na sa sama wa kan wa ti Ghana for like onye den osra Ghana for onye den oba no one ne ntem sesie no onye den because we nye say DNA bia o because we the oba nanum we ni oba nanum o kuta recording so e wa ha inte no so the ba plan BFM osra plan BFM Ghana for e ma na adwene oba yi asema o kan ya ne say no nkomo odi o telephone so e ma ne kuna ti den no fa nye oba no ana say kwan ben no onfa so edua na yenue na asem nyina ni
1: wow
0: na asem nyina ni na edua na sa asem we no e na meka se se wa kuma enye dinya asem we no anhwa obedie wu obedie wu ko so mpenfo bu bebi se se be ma utrimi yet se sen kura na onfa we yire nyade enche na wetumi awo ba na we die nye se yese e na nye se wo ko hospital mpo na hospital e chire se o we die enye wo moje na nye wo se we die oba na ne num a o ye ko ne na maami e ye ko ti na che se oba no ne ne tinyi na no se bi wada so ne nangu abontin o so okay ni aga na fo be kan a chire no no obedi so
1: okay
0: on person odi ne tumi be che ni se mwa ye die ope
1: okay
0: nti plan BFM se de ye ma amamfo no ordinance mu aba
1: okay
0: dia on kwa oni oba no emfa so no Ghana for enchre no
1: okay
0: dia na ye nua be me na sem ni na ni
1: na otu ani
0: dia na
1: enema mienu na manotisi wo asem yi mu didi kan en koma abrante de tu wani mu ya wa bum de amaye no de me fa ye wum didi kan se o se o chre se abrante se abra o shi a oba no ade ese
0: dosaman so pass a 2 minute
1: yo obanu asero bakasi yo matias ye no obanu kase mi kire no se otim no be ba ko
0: ntent na ah
1: na kire se so no te kra na obesa afa de chi
0: eh ba ye no be me so no fa na se bia me ma no no muntumi ni ono obanu ntent na ya no mu eja no ntene ho no kra question mark na ye no na anya smart
1: aha ana na onu hunu se sira ye kan ohunu se wanti obana si yi
0: wanti obana si yi
1: oni mse mema no
0: yes
1: ena ibi ya kwa wansukwa wafine si u emadi ye ye awo chile keke
0: because of ready ope eno onya di ope
1: iti ibi ya mimene di ope oba tia kamiso
0: saani yemi efano saani yemi efano
1: yes
0: na uye msu natura e ohosa ae
1: entino alaba kuwa e wu mune se otuwa hene emanu bi eye enipa bi ohun
0: adama for free
1: adama for free se eduru sa mpra twa bre no na se utie oba bi kasa otuwa ne obetimi akona ma wosu tu
0: ai anasa obehusu ban no
1: yes
0: entamo
1: because emaye nkrofo a emakasa
0: emakasa
1: and se unya butre etie oba unya ne mbe bree free
0: obetumi ehu suban no nyina kra a wona ne ntan kra obehu suban
1: obehu tira otie nyina
0: ya no kra
1: na ya na sira ye kande bia ne yebu ye ne gune mbe bree so enti waka kire so me de